mama muntie enhwe mu amia hu se prostate yade etiti mema ye pa etitru no woni a wodi mfia duanan e de kro me 40 years and above wo bidie ne se da kro otime junso empre bebru nwotwe wo bidie no so ne se junso ne nya kan na se wanya ba bia wura na wo ku ne won mas o jamu a ene sa na won so e bia wodi enso ne se junso na ba o ne mom edne so betimi adjunso wo junso u moja e wo junso num waste pains babia obidia kwa kodune se ya de roba ato ni bemam ansana sabi mpredu ya sa watimi adonso sansu nswanswing na uubina sa uya bema enye na sempabi abama enuwa ni sa ube tutu amerika na uduwa ni HM ewa oba atampa prostate center wei ayani kwa kukra ube tuwa siyama u prostate ya diena udi ya chinchino oba atampa prostate center kwa ene betimi adjuwo enti misro eni mwenimi ya tuwa na mungu uwe oba atampa prostate center ube huo ewo fifi brat last stop kaswa yinyano kwa ntempono so na diye niji semni se unye tuwa na modu wana uyadi yano 90% ako 10% na hakani se wanka sa ubenye jidie na watutuwa na mo edi yaba na se unye jidie tutuwa na mo edi wanichimu wabata mpa prostate center wadina watu mienu pe ebe tu yadi yanasidi ya mao ubeti miafre wabata mpa prostate center ewo 0553 800 6 78 wabata mpa